0: Lula Dewa Tang, Semla Ganang Shuna, Deshi Yin. Deshi Toparndena, Detang La Zungu.
1: Detang Guna, Seishui Jipang Lang Manoa Shigu. Seishui Jilang Dura Mahina, Nga Chui Ling Tsin Sun Tang.
2: Xiala, Nakonga Ba Juta Chukko Shujin. Jik, Doni Juta, Zungar Tang. Zonggong guo gang song, ximur do ni chui na guo di, di langba do na nagong guo ba jue to jue re. Di yin, cu si zha dan wei doa ge jang nagong guo ba san to. Ni, jang ni jue ta. Zonggar ximur do ni, di guwa sen ren na za di, sen ren nagong na jang na, gang sa jang nagong guo ba jue to jue re. Song, che la ni ni punye do ni jue ta. Na yuan bang gang ci, yu yi la lu ni, lak bi na yu ni la punye do guo ba dang. Na yi bang ga na yu yue la punye xi na nang ga ba sang to jue re. Ye, ca bu jian ni jue ta. La re chu ca bi na ba ni chu zhe di nang ga sa jo wa ta. Lu gu lung tung chu yin ki, ca lang nang ga sa shu ni, ca lung na yi na ta na nang ga ba sang to jue re. Nga, lu bi chi shu zhu tu ni nang ga ba se to. Chu gu man jia ri nang ga na wo ngu tung ga wa ta. Ni lung bu mu gu ba ngu gu yue re. Dega, chuk manja nini munjuba, bandu tani, chumbur chena, nanga ba santo jere. Xiala, bomo na chongla, ngata tupi jujin yi gor shujin. Lanzi duzu bomo na chongla, ne jaya mej,

0: Bejong Longchen Nianchen Li Kongjie Kangke Longchen Ni. Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Xiojian.
1: Bejong Longchen Nianchen Li Kongjie Kangke Longchen Ni. Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Xiojian.
2: Sengen Lianjie Kongkam Zong. Tereng ne benda yipi tse nyek zadu, shenda zubi tse gyuji, reza pabuzhe.
1: Tengi di lenqin no gyuji nong tuan zuwa na, chun ngukuru dongchuru dundang ca li guo jie dongbi bie yung lu jing lu su zhong gi lu gurun zungzhi nantang ka tangpo gurun di bing ang zun yuba tang. Ngun ba xin na, hilo nye dong nye dun lu hita yipa ra bie xue tu zu yubi guo tang.
2: Rang yung jie nye dong nyek zadu lu, shi chim na bun jie ga jia ang tangpo tamni, sa tui xie kam jie kia ki sarba gui bi goro.
1: Rang yung jie chenpa ka ki xie xie ra ju zhe dang dang jing ngu ru yi ni yang ta bi si dun li ji dawa dian zhou dang la da ji bi lo yung lo su dung zhe pa yu guo ro.
2: San tui wei nang xie bi mun zhi san ju nong, ding zhe yung gu

0: ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ ku chu xie xin yu jin, ne le zo bi tu ba tang, ba ra bi le, zi qi jin tong ji xie jiwa. Di ngô kong ki xin nang de, ne yin da go lu ri yong bao guru, zi tong ni nga tong para ra ba tang. Da jian tong li ji zo bar jian ni, lu ri yong bao guru, chi chu li ge yu. Gong si din tong ji xie bi, ne jin tong ji da, bei jin da shang hai, guang zhu zo zhong jie qin bo zong ge yu ba tang. Lu ri tong ji ren tang, gu chi ni tong li ge yu. Mana, nam che gu ni, choa ji ba ni, la zi la di ni, chubo cha bi para njia to xiong a di na, la zi di rao zu li ji su ji jin li pi ji la, tan ji jir wi, su nyam tong bi, di li si ri. Chen zi ji jin li la, tan ji jir wa tang, zhang zi jin jiong jia la ni chi xie yu, la zi la zi tang, tong li song di ji, nyam xiu gong di la di ni, di rao tong li cho jir ji lang ba yang si tong xie yu. Di na, la san to sir ka de, zhang zi ban ju ki li ka, ni tong ji jie ge ju ku xie tang. Jia ka rong bi, tong sa la zi ki li ka, ge ju ku ge, ji ten di di. Che yao, che sir si yi, jie me chong zi ki li, bo rang zhong zhong yu la chow yu.
1: Long o de chi ten nga yi gong, la zi zhong ku ne, ba gu chong yu ki, tang gu zong le me ba tang, jia qian xin le ngui zhi song yu sin ji me la. Zhong si di ka jiang ha long me, da cha la sa ra, de wa ji tong ku ni tong. Lōyōng dē tūjī nōngbā hī chō yu bā nē, zhōng kū nī bā dēwā xie bā tāng, dē lōng dē chūn chū tāng, tāng zui chū sō, kū nī xie hī, lā sā bān chū lō zā sābē kū tāng, lā sā tō sā kū sō, tsō bā dē dī tā jē xū nē, zhōng kū jē jā chē xie lē ngē zhō, jā tō nī xā jē bā qī rā xē yu, bān chū pē jē tōng wā rēn zhō ngē tōng yō gu, chuēn bē tāng tsō bē yu lōng tāng, lā nī rēn tū yu lōng, lā yē jiāng lōng, gōng gā nām tōng jē, jē zhū xie bā tāng, Degi zhongsi ji yunlong zhawa, cao dang de dong ni. Lasara, yunlong dong jiang long, kangzhu jie jie shodin zhen zhen ma lao ji zhun yu. Lani ren tui yunlong dong, jiang long jingbe nyu zhui yunlong, na chu nian lasa ji ba ji dong bu. Lagi ren tui yunlong so zonian nang zhang kao ji zhun di. Long kuo xia dong toba dong dui ni. Lasara, dewa xie bi chu zui sum ji shodin zhen zhen ku dong, chu zui nyi ji ban ju ku yi zi qia ni qiao yu. Zhongji sa ju ji li qia di, xie zhang ni nguan xi. Ba gu nang zhong su xiong tang, zhong gu ni ba ju gui la gun de tong ni. Yo gu xiong mi chang xiong tang, song lang kao ju song ji, sa wo dong lang ju gui le zhu xin ba tang. Ri di me zhe tang, lo xiu chen tong dui ji tong rinpo xin ni, lo ngu tong gen na zhong la, di rab jie suan xiu jie yi yu.
0: Ngu jiang zi xi ji ni, mang zu nang ba sa para jirwa di yang. Lo ngu deng zhe dong ai gong, la si ra xie long tang ni nang ta ba tang, do mren ku yu xin ba tang, da ji la si, jian kong ku yu jin ta li si qin xin, luo ri xiang li ngu jiang li ji, ra long la ngu jiang gu zang la ba tang. Zhong qi ji qi zhi ju zhong ki, song xiu ji wang zan pi wa. Long kong qi mo ba zong gu ju ji, gong ngu din song tab yu. La la dam ra mo jir dam su tang, dam xiong qi so, di wi kar ni bu ji xie ba ji. Damra dinya santu ji ngu nama rang si ji zi jen zu di jir yu. Jilu ni do ni si zang an lu, la sa zhong qi ji, ka long bi ji jie yong ji, zu ni zhong qi li, jia dang zhu jir ji ji ndan zhi di la ba dang. Zang bu dang cu zu wu, qi yi bi ji li si qin ba. Jiang do di ri yi zhang bu ro, jiong yong ji an dang bu li yu.
1: Xian kong zong bu le mong cu ji yong ba yong pa yu. Xilu ni do ni ri li, nga ji gong si ri. Chen guan qi do di chong yu ge ling ka su ji lo zong gu xin ni, nguan bi su xin. Doran chambu linke, nida nili hiubi madang nga jia singpa tang, nire zongnye yongba guo chi yi nga singchu yongba ri. Lungzhu zong ki yoko wa nili hiubi, dui zong le jia qia nye hiubi da zong chu guo dun pa wa tang, yoko ji xiu di yongba, dui zong le jia qia ju gu da zong chu jie pa ne, gong se ban jo pie jie nyubo xiong yu, mo zui de zang o de dang jia wa, min tong lao zi tu chi, long gang zi jo yu bi cing do, la sa zong chi ji to lo long di long ma le yu tu chi, lo dui ma jia qia guo chi gong nga yu, jun chung to ba tang. Le yu xin de yu bi ujo chan zong ki to lo long ten le ma, jia jia jia le yu to ba. Jong xie le yu to ce, da jia lo da jia jia jiu ni ye jun chung to yu. Me ji chue di cha gong su, me re cha nyam ce ce, lo dun chi ten ni da zong chung nga ye, rin du xin ba tang. Zong jie da zong se ji zong mi de tam da jie ji ce ki jun tu.

0: ngala ngarang ke bithap che loji yela che la chirang ke mechi nyongwa zamo yang yesi
1: che da ngai ji bi mechi hyulan li che da la zang xue ko zhe da mechi yi ka xue xie tuen jin na
0: ngan ji le chi che ling gi je la wen gi yang je

0: singe zhou bu nan ba ting di bei jiong long ting ning ting li kong kam ge long ting jie nga dang ni ju bi xu lam xie bi le jin nan rang xiong jiong jie nga zuo bie zeng ma na san zhi la dang la gan de ke jie jiao dou ge jie dan ji tue xia di cham de nin ju zhi jin le jin di san gui dang zong ji ba cai ling duan zhe dang nin zhen xiong qin luo zeng xie de xie xie qin gui nan qin cai wang ba zha la ji yin da zu ma cai shen
1: Lordin Jumingang, Dun Chinser, Danjin Yabu City, Persian Gajunji Tony, Bershui Jindra Tony, Lordin Jungakowa, Din

0: Goli Chanjara, Sakor Tijara, Ludin Ju.
1: Yi Lambor Satunba, Gana Tiji Lotuzo.
0: Birjan Lato.
1: Birjan Lutuinchi.
2: Sinking about Zogun Kamsa, Tatane, Pujo Long Chen Chile, Kanki Long Chen Chia, Pujo Lotoki to Turi. Yam La Puran Jojo Mitzka, Nabrikazi, Himjoso, its own rate now, Pujo Lotola Yazoni. Pu meta lu dawa yipu dakita zakatibyoko ngutundo duje hyori lo zakhirangi
3: re re re tinko yi chira ra ge timpa jukar sagi nyawa yango ngendro lang kcham jati yarta chomo lu da chungwa chitu namlang yue je nga changa ni rangdi u thop yarsu gangchen dar le na che dang xiang xia sakot cha ding go chu jin de jang ba yoma ja ba dang lu ja ba che dong wa ji xia gui ro ke de za tang la chun ten dong dang che ji xiu ning ngen gu ge le ga ya bu xi gui zi quan ge ta de no yin na la Si chu nanang yue jie nga chang ani rang di u top zone da pe da ye ba ge u tong go chu xin ge de ni gang chen da le zo da pu ge gang chu de yin na da long ban da le pe le ji do de ni da na ji do xiang xie ge sa ge ka xi le da ren yi qia dui nan go chu xin ge de ngue jin de ge jiong ba de ye le yo ma jie ji zhen len da do lu jie ji zhen len da qiu tong ji zhen len da de ye ge le ge ya mo zo ge zai ken ge de ni zhou ke ge za tong li na le da quan zhen dong zo ji ke le ge de ye ya mo zo cai le do ani xiu ni men go ge le ge da zo ya mo zo ge zai ken ge
2: Tene tsi chuksom nidu dhoji ngacha nyi ni nima lang kichayam tsun. Dabdan jam, rang di tsi chuksom ni shidi tsi chuksom par pomtong lo. Duyabzang roko to kawa chad chungzin dro. Uyizang lo je hingbi sako to kamsu tsadong pavar ting. Sui ting ta nuyambi kongo sa gu. Tsi nye je nipsi ta ngacha yi ni ya tomi rangang say. Yana to nro tsetsan tab shi. Ya tsin pal, paham na mantay yu. Sa ngama la nyato tso. Demre rikba. Ta peda yiba ki tsipa chuksom nidu dhoji ngacha nyi ni nima nyechep chu nyi nang ni nima ki chayam te lang chayam sunshida. Te lang chayam sunshidu ta dawa riri la dadan jam da tsobzol nyi dali ti nang ni tari dawa ndi ki dabdala chan suna dadan jam ri dao. Tene peda yiba ki tsipa chuksom ni peda ngapa ki tsipa chuksom pala pomtong ti chokana ki da si na pomtong ti lor ki dao. Tene hing ru mangso ki yigzab gujik doibzang ruk sakota kawa chayad chungzin chu. Uyizang loje hing bu sakota kams tsadong pabar di suyuti ta nyambi te gila hongo sogo ri zi dao.
3: Riri. Tsini sum, chi yi ngacha ngani tsini ye, chi yi ngacha sumpa nima na zi kwenka. Gomma to, dawa shibu.

0: Deji dojin temebi, nga ba kheruji dawang se, nga go lo, simpun no ni xia de deji jo, zhe zo ni do, hachi no de, nang la, lo no wo kang la ni, ye lam xia lo, pulu zu bi, ci la qi la me zi kong ge. Deno yina, ci nye sum qi nga cha ngan ni, ci nye ye qi nga cha, sum bar nye ma na zon da nye na je ke xing ge.
1: Tene da da wa re re la, jitang sa ju me lao gen, juwa nga kam xie che cho re re dao, tene pyo da yipan del chan su na, jie la daan dar zakar nam, juwa me chu long zom jie, kamar ju chi wi, yo jie, nangkur chi ya cha ji pap zin jai. Sebda ci jo nga ni pa san chen dun sar, lakwa ni pi, ui da xia jie to cha chu to long chow. Ci nye gu ni lakwa nam ri, kamar ju re, xia jie to nangkur chi ya cha chun rin du xi. Da da wan di, za da kama gi jordan rewe te la ti ni, jie na cha pa gi pap zi ten rung bo ri zi dao. Ten sebda ci jo nga ni pa san chen dun sar, lakwa ni pi, ui da xia jie to cha chu to long chow gyur. Kantar da wa yipa tegin cha chu ti rung bo ri zi xi dao.
0: Ni bada yipa ka xie imba ci go le xin na la, ci pa yi ya, nga, dun, ju ji, ju ni, ju sum, ju ju, ju ji, nye xio, nye xin ni, nye xin sun, nye xin nga, nye xin ju, sun ju ji ji go la yin zi kuen ge. Da gong lang ni ka bada yipa ka da xin do di xio sar go, xiam la dirin ka za ka ci xio go la ngo zi xio na.
1: Tene da taran ki za ka ci bio xio na, taran na pu me ta lu da wa yipi ci pa nye xio chow, ji da chuk bui ci chuk je, riza pub, kama nam ju, njong chu chu la, chui chi chow, ju ba ci di. Pumtao loo da haachi na tu, dharay namgo na kaji namgo ri. Shokpa chusu chuhao da ngaru chusu tangbo ni la da sutun saam kaal. Saanyi pyo su nyeshi doi, za pa saan, njong chu salao. Naanyi pyo su nyeshi ji, za penpa, njong chu saami. Yeni pyo su nyeshi go, za nima, njong chu meni. Taindi pujo loo to kyo tsar.

0: long de ma chu ke song le de meng a ye song ke o le ma te ya len ta mo ji la wo ju ju ye lo ko na na vi do te he ye ma go da le lan de wa mi je ser ke go ne ya to bon bo ko zan ta pa ti ke lon jo ta be ter zo ken yo ba ka ta na Londema chancha jianja ganto la tagar wo chima mi ba zai ke nana tabo ten zine ka che chen de ma chancha di. Ya, ya kore, ya to bongo kozan chakpa la po zonam jianja noria che wo. Zonam rebu zai la da lagu jeble honle ma muga nye di xeab la da dogdab se le kogle ma che go me zi mi la da njobo son le talama. Jikya huke tanpe la po zonam jianja noria mi te ba zamde ye ma chu. Chu tere nyume donga la sene ya to bongo kozan chakpa chu nyuma tere donga la. Tahi malam de ke nanchu de ka che chem de ma chancha ke jama kandi ye nala ke jab chum ma kandi ye nala la son. Tari daya alam duwe ka ta chuta nga ranye ponda pamta jibi tuta malam tabo ten zike gona linkar ke ma tamji. Ruya kalo jorken yo baka udu den jok nyo te tsarsu tonjo yinbi chi tamji nda la se go se. Ka che chem de ma chancha ti ke ta nene. O tabo ten zike yo baka ta na yato bombo kuzan chakpa serba yato bombo kuzan chakpa tela. Tadan de ma chancha nipo kendo bi karo nyam te uko. Korken yo backup to Tomosala map ta Tomosala papken yo backup to Taiyan market korken yo backup to Kunyipo lapa lapa la changken yo backup to Bajar gongur gola token yo backup to Li Junri ke tsaba tamti gede ke tsaba tamti lo yin zamne nyamba tabo tenze ken yo backup to na tenda za ke nanju tere taran lung saka ka makhe bombo tabo to ulang che da gopo ka makhe makche chenbo zojo te yemi jaji tambar te nga kabo jubje kane lande hebo jubje hene lande hedan rubeti ne lande nyuma tere Dongala, history ke tamaze malona wa yato bombo kuzan chakpa ten dengur ya pa lan gumbu chen nen da jakab tam ke pamati, dittar nga tam ke yomati, nda ma chanda lan gumbu chen yo ba teren kuka temo anwa gongla ta da tsida nanda tsikpa yin tu tere temo gongla ta nene yato bombo kuzan chakpa ten ne mek trewan dondo ke mene yo le mima xe honle marsu ze maji na nga wudu che da gobo lapta son mati sam ke yo ba kapto rizze bobgun riba tabo chugun nata chenda tabo takke ka la xamar saba tabo tomna takke nyon ra tabo yela soro mati yongla soro mati yela sorke meda yongla sorke meda kareke endemi tola dene konye po donla wondu ta tenda teye nanchu de yato kuzan chakpa te ya chechen dema tangcha te tomna chakhe nyonda de yemi geji tamba mendeke donla kabori mungayi tenla chondro de lichiji chena chakje di sene koje rade dungo tiri chakhen yoba kapto ka chechen dema tangcha ya kore abo babo chichon nyuma tere donga la makhe rudan diri dekhen yoba kapten den demak chesanke makpon temje makhe rudan dekhen kare chamo ke magana la so anda di ye don to nga yin sene ka che chem da ma chang chabo nga so le ma so ta ken yo ba ka to ta don na ken da za la ti si kyom na ke kyo za la ti da yo la che ken yo ba ka fen da te re pen thong da za ta ken yo ba ka ten na je ji cham bar ti ben do ba rang na sir gong ke to be ye tu te be hen do te ta ken yo ba ka to ta ten na to te ra te ra la ne me ta ni po sa la lo ke go ne abri po bi le ma so ja ken yo ba ka to ten ne ka che chem da ma chang cha ha ga le ma so ta ken go ne don a long da za so ro la ken yo ba ka to ya kore nyonda paye pe nyonda nyonda paye mochi mele mele dosa me rargo mele tale dosa me njitan na me tanpe la po tsu tsu wudu telari me tsu tsu wudu nilari yato bombo kozan chakpa te londema nga la ngumbu chi me tsake dana dukjong si tu teren nyume donga po yarab do te tesori tu teren temo gongla tu sene ka chachan dama chancha tike lo tong tong denda se lemba dalo
1: kongi na chudung pa chashi doji kipi lengro uibden chibda gwebo ye tombi na nemen da panti jachi chambar chie wokta sipi ku lengi patol Tato ember zimbo, radi ngala chan. Tato ge tato dun chon ni par gala chu. Tene, lopi pimbo chakba doji ti, lengi tangpi zimpi ni che don ka ni luni sipi kot ki yu. Lopi pimbo doji chakba la, pa da tangma che sumen che kot ti lisi jimin sa yon.

Soje, Mingi Parato, Pedu Nesani Jongwe, Doki Nimi, Durege, Doki, Sani Ganga Yoda. Mingi Parato, Pedu Nesani Jongwe, Doki Nimi, Durege, Doki, Sani Chundo Jigue, Dedana, Dingra Zonga, Serge, Heta Zonga, Dokurzeta, Doluli, Ninita, Rutu Zonga, Zapo, Pushing Zonga Hoya, Siron Zonga, Ladon Tanda, Kudita, Narija, Hende Tsuki. Dita ke sahi si toba na mantra ya dan ni zi bi lu ngu chi ngan ni chi ye ge yan huan jie do ji ni mi du jir da dun yu do ding ge cu bi to gang ge sa guo mang ji wu le ne mi cu de jie xu ru ba shi ko zu na an zui men he le xi dong xiong gui bi yun jie jin ha gui niu ni yu mo yin bi le de mo sa su ni men he le xi dong xiong nan ji yi ri tu ni di na do ji se mi du ri su Pyojuna nyung tharaya rinni sonyo ba na gangda yin na. Minghre hitu shungwe na ji yi ritu ni di na, doji se mi dure so, Pyojuna.

0: Dropo nomba kunkha zong. Tiende pejung lungti nyinti le kung kongge lungti je derigito ne jebi lintze no. Daki jebi santui chung che sabi kuo tang.
1: Sengi kaba ngo se liye zhe chiwi kuro.
0: Loka chung che sangri zang ke, tsoti nombi jonshi le yu shen ki kao tongpo do tian xe bi kuo.
1: Na che chung che le si nye chi je, to chang zhokar de, nye je garma lan yur tabi kuo so zati si yo.
0: Dropo nomba, hiyang la, Dāki jēpi sāntui chōng chē sābī kō hyō jū yī. Shēlō nintō nyēngā lō, lāsā chōng chē chē sākō chē tuyānshī rīng tōng, dāmbō gō tōng shō jī tōng jiāmē gōchō tō chacō gō tōng gōchā sē nē, gō tōng shō tōng kē gō gō chē mō lē chē gā dē lām shūng tē. Bē chē tōng shō tōng rīmbē chōng chē tōng mā tē chua rē. Tōng shō tōng nē lāsī bāngchō xiāng pō wā tā gōng tō bē wī chuān tō ngū sā tē bō hīng yū mē. Wē tē sāntui nā chō tē chē nā, Banjo je shenpo pawa zam je tene tse jime. Ngui zo me shu je wanze she ba ne kalao na zo trimbi ba tang. She lu wu donwa ne zhong chen ngo zhong ke gobi bada. Ngui zo ken ba ne de shi kanso do jubi bada. La sen benbo ya zin la tene. Lo ju ro ye jen jo do chenpo dwe de gongjo san to me sen gowi le wu ki zang yue.
1: Po shi wei jin zho ma tong kong la se le tenrap je zo le han la me ba tang. Yin zho li je banjo jenpo je jia cha gen jen yin song yo. Longo denche donga yiri, lhasa chonchi chi banjo chachira namsa lago ta njarwa tabi njato xiongxin. Chilu ni donji shi zanga lo, lhasa chonchi chi sakur chi tongji rinda dambro lu ji rangsi chi go tongji la tongki nga go qinpo li garwa tang. To li qinpo samchi chachia di, chilu ni donji shi zanga lo, to li sambi darci chi ka yin zonga tang. Di rao zo li tang, zhangzi banjo, ri ni tang yu gu ji tong li ji, banjo pi ji ji nga xiu sabra njonya gongpi xiong yo. Da zi zu li li po jiong jiu hu za jia gong si kor kang de. Lu yi zi zi zi la li bi xian ba chu cha ji. Rang gara jin ji, ri qi gu ju xie xin yu jin. Ni li zu bi tu ba tang, ba ra bi li. Zi qi ji tong ji xie ji yo. Di ngo kong ki xin nang de, ni da go lu li yong bo gu ru, zi tong li nga tong para ra ba tang. Da jian tong li ji zo bar jian ni, lu li yong bo gu ru, chi chu li ge yo. Gong si din tong ji xie bi, ni jian tong ji da. Beijing da Shanghai, Guangzhou so zhongjie qinpo zongge yu ba dang. Lu lin tong zi ren tang, gu chi ni dong li ge yu. Ma nao, nam che gu ni chua ji ba ni. La zi la di ni, chu bo cha bi ba la njia do xiong a di na. La zi di rao zu li ji su ji xin li pi ji la tang jin jir wi su nyam dong bi di li xiri. Chen zi ji xin li la tang jin jir wa dang, zhang zi jin jiong jia la ni chi xie yu. La zi la zi dang tong li song zi ji nyam xiu gong di la di ni. Di rong to li chao jir ji lambo yang se dong xie yo. Di na, la san to sir ka de zhang zi ban ju ki li ka ni dong ji jie ge jie gu xie tang. Jia ka rong bi tong sir la za ki li ka ge jie gu ge ji teng di di. Qie xiao qie sir xie yi jie me chong zhi ki li bo rang zhong zhong yo la chao yo.
0: Long o de chi deng a yi gong, la si zhong gu ne ba gu chong yu ge tang gu zong le me ba tang. Jia qian xie le ngue zhi song yong xin ji me la. Zhong si di ge jiang ha long me. Dacha lasara, dewa jitong ku nyi tong, lo yong de tuji nomba hi chao yu ba ne, zhong ku nyi ba dewa xie ba tong, de long de chun chu tong, tong zui chu su, ku nyi xie hi, lasa banjo lo za sabi ku tong, lasa tosa ku su, so ba de ji da jie xiu ni, zhong ku ji jia qin xin le nguye zhu, jia tong nyi za jie ba qi ri xin yu, banjo pi jie tong wa nren zhong nguye tong yu gu, chuen bie tong cu bie yu lam tong, la nyi ren tu yu lam, la ye jiang lam, Gongka nam tum je, je dui xe ba tam. Degye zhong se je yun lang zhawa, cao tang de tong ni. Lasara, yun lang tam jiang lang, kam zhu je je shodin zhen zhen ma lao je dui yue. Lanyi ren tui yun lang tam, jiang lang jingbe nyu zhui yun lang, na chun ni lasa je ba je tong bo. Lanyi ren tui yun lang so zon ni nang zhang kao je dui ni. Long kuo xia tong to ba tao dui ni. Lasa dewa xe bi chu zui sum je shodin zhen zhen ku tam, chu zui ni je ban jo ku ye zi qian ni chao yue. Zhong jie sa ju jie le cha de, xie cha ne nguye xi. Ba gu nang zhong su xiong tang, zhong gu ni ba ju gui la gun de tong ne. Yo gu xiong mi chang xiong tang, song lang kao ju song jie, sa wo dong lang ju gui le zhu xing ba tang. Ri di me zhe tang, lo xiu chen tong dui ji tong rinpo xie ne, lo ngu tong gen na zhong la, di rab jie suan xiu jie yi yu.
1: Ngo jiang zi xi jie ne, mang zu nang ba sa para jie wa di yang. Lu ngu deng zhe dong a yi gong, la si le xin long dang ni nam ta ba dang, du mi ren ku yu xin ba dang. Da qi la si, jing kong ku yu jing ta li si qin xin, lu ri xiang li ngu jiang li zhi, ren long la ngu jiang

0: dana deshe chi sabyo yon don yorubi lugar yo.
1: Lugar na masam suwi dutsari. Lugar na trona la tanpi suwi ziji yin.
0: Lugar la rindu na longchen je yingsan daru pepton.
1: Dani, chela banyam je chua sabashe jinsi.

Chobo namba, gong la senpa po dashi dawa je chobo tanchi la powi le yi, aro ye shiba di nyin cha di. Siam je yi ba gazan dashi je donwi le yi, canyang zi le shiba di, loka zi tang ni yi bi chobo penzu dashi je, lun chob zong, siang ka siang le yo bi pa ma dang, la sa dashi deko le yo bi, a yi chun cho dang, zha la darong do di siang le yo bi, an ni, cien cho ga nom cho ma la pun ni, 가모 지모용아 효시 당아즈냐더 이디제니고

Tupanamba, gongla nipi lo yi ma tse shi ba di, lasa la yo bi sinju zhoma ya, pa yo la yo bi pa ma penju dan, sinju tanji la pala ri. Xiang jia lo yi, da wu wu ga nyin dan shi ba di. Chiang do zhong qir, zo gang zong ni yin bi arab jia, sinju tanji do, chiang do la yo bi zhoma do, gong ga no bo, da rong, dun zhoma ji la pa ji yin si, nyan da ji nyin guo.

Chobananpa, ta sindu arachia chobo joma do konga nobo tarong tondra joma la pewe loji da wu ka nintan shibati nipo ozion. Siang la mantue te lasa kundili dekho to yo bi yangshi cha payo la yo.

0: ni tonzola manya kompeta nyapa lasola pinto tobo yosangki
1: wo re re re longjin kapa sunya le tinka mangi tsodotno ngi songkni nyapu yech tonachininga
0: ore ta nyapo chilenga
2: re re re

Chopa namba, tata chie jia sen yi bi lin cin da na, po jiong long chen nian zhi li kong, kan ge long chen jia, ti dong ri za lin cin, rong yang qi kan xi ba di ri. Nga na lin cin zong xiong xin ke ren qin yin. Xiang la nga zu rong yang qi kan lin cin jia, na si lin cin, sen ba bo ra ni ji lin cin, long chen ka ber song yang xi ba dong yi di so ri. Ga si qi rang du ji lu ji dong ji la ga po yo ba ma zi, lu ji dong yo da ra ni jia ge zha ni, chen yin pa ma do bu xia ni, zho po mo la mwen du zang bo pa san na, te ga ka ba an Lego ji ge jie, zhou ji jie du ye song ge jie ni, ka ban zhu tun tu ji, gu mei dang, sa wi an zhang, ta rong yi ge an zhang ca ma la, ji Lego song Lego dang, ba zha ye jie an da ne ji, di ni ka ban na zhen go xiao yin, hun la an ge dang bu di na na, ra ni jie ge cha zha la xie tu ba dang, ya na an ge ni ba di na na, zhou bo pin cui ba ka ba jie ni, nian da zha la xie chu ri. Ji an zhou bo cu la zuo ji ne, ge cha xie ca wa dang, li ji dong ca ji, yin jie ba zha ye jie an da de na jama ji ru chi de da cha ji che je ge da rong ji ja da de xie ta ju yo bi che na bi lu ji do mun sai ga mang pho ji la nga zui ni ta ba ni ga si xie ji yin ya zhu bo nan ba da de ri ge long chin ka ba song yang lin zi nong la zhu mo zha ba de ce ga zhu bo san zhe de lu zang ni ma su ji zhe de zhe xi yo bi che na ba nga zui lin zi na xiao ba ga si xie ji yin guo Ya da ngun la zhomo zhaba jia dari nga zui sin zhu tan jie la dong wu le ji, a jin zhomo xiba di nyan da jie nian guo.

0: Tenyin serar me santo la ta jubahin nanjue le njami nyongwe sekong jejuton. Tanjen chi kundun to rong dhebahin molan yi tsembahi dejushon. Me senj tingni peke metoke cheta lhasang kawi molan dejin tanjen la peke metoke lojong lempi kuasa. Ta na me dheba yeyin dhubi lo dhebo hishon. Me sambar kunchu son chi chantong nyingji gongte ni chemo ke neki trachi yungri nyante. Rong ke lu simni lo hihi ke nongwa hishon. Chunja yonsu dhukab nyeshe zangson. Sandra ninja wa jinyong tu songwa tong. Lakon, sanglan, gwenpe ta ke linko lam shibur wuzin jate, kagu simr neyo. Mo la topar kawi lhoba ke kuyo jinyi. Ketara me gompi denjo chong linko lam tupu. Me doki reje gompa yungpi zite yenyuan che chongli noni trapi shichung che loke tong. Trotin topi tingni papi babchui chudar nyekin duntu che. Tata tabi nongwa shibu nera majung war lomang songhin. Tana chusun shibi lotara chungchir nda lepa ni tering pa reshi shiwi songke tong. Rongzhong babchui chudar xiangxiang talung nawar tue manyo. Nita na boso topi jasi tushi kongto yongs mechipi nehi yinkin. Nita ya zakong reze tong. Chutik reze na jindri tonghin zong la. Trima meba tong. Ninda tsowe shashu tada na jindri payong la. Rongwong tong denpa hiyan. Lingko lanto cuncha kinche lo me la. Nala senpi agur zangzing ke ryoyong mechong. Shashu nangche songke na trezi ryoymo la nyehkin. Nyamjur zangwin junhin tong. Jokzo tibi babchui nampa tada ka lai yu la yung shingba tarwa tato na. Palu meto ka rangzhong kangche zizhong lons shueke. Kang zangwi doke nzikta nro hikab. Doke zir hikto tope nyingson hik nongto goza kaki tong, moza kaki lukyo. Me chong junten lomo wala jimba tongwa hin. Gomo chik tope nolu. Doke che kentong gale pa je. Minglam to ndun la ponre napo chenpo hije. Gore che ngo tongpa ma ze. Kala yung kari jepi tsumi zota ndawi pemi gopo hika mani denkin doke rejen hin tsumar shaki yu paton. Tsuyindara palu meto la tenzon noa majungron. Pemi te mo doke li pavyon tonga ton, keja tsang yate. Pomo, doke zarwi banna ke zazan naro. Yeje mutui te ngo gogo ngon keje hinde. Tsumi kyalung ndawi pemi te kedong na tendi junga kiwa hishonwi. Keta kowa tong, me tenpi long to rong tong yuba yinba tong, kyungdu nyang tiki pi puti tenshong. Palu me to ka puti tongting tama na, mo payu tu yung ta xeyu ma tsui lo tenyan. Didu me xa jia la pa tar kya yu ba tong, dong yung ngonya ki yu. Wen te, tati mingduin che pe me te ike dong na puti tong yung sun ra yung. Shei namba na teni manda. Palu me to ka mingi tse ki ka dung che pe me tar yipta lekpar sheji. Mingdun che tsumi kyaluk trepi pehme tanda puti yinpa xie. Tenga paatar japi puti taga kanxin toyo chong chong goro yo patong. Mi ngodong kari chi tom yo chong. Mi nyi chi zili londi jihui chi nyima sawar tong tog. Mi tengi ngodong ngonyata tongsar mipa xiatza kala. Nyampo xie kyayo pa na mani sonyong che mi dikpi babi luisim nyi la tui shiba tartu na. Balu me toka yij tsume nung lar yung peki me toka mikyu chong chong to jangar kiwi gundu ichi tse motar mola trepi yang nga wii ne cui ta xieba chen xiong. Tangto kecha to kukab puchi che junri mebi le tanda xiebar balu me toka ninkong rupi tingni kongcho sanyong yu la. Tata yung me sambar. Tata shimo drakar yang nga wii nebap shobo nanda la hlong to yukin. Mingdun che nra chapi zunzung dare sani me mingdun to sa rop xiong. Gati nga zang puti tong tu yu na, balu me toka me dong la chima hi le majung yung pen si jong. Dacha kuyung nindra hi to puti tong tu pi, mo te zong che ne su long de yu zang la lu. Re on, terin lupur to me ten so shen du me pi tuen ta tong, tong du me pi pe me tu pi, mo la ka jie yu. Me nyinga pa kin lupo ndar si si she xiong yong. Balu me toka ka ni kien yung ma hi par nang sen che mbala jata shi. Me gedui kengpi senpa ta mingduin che pehme te zor zang yo mehi. Zunzu pehme te lapa ya chik te chewe shami, doki ting ta te du zongma shaba tong. Lapa ya chik ka tingwa tong yin ka ni cik sala masa ngon manin ren yin. Nga jun yin nintar joa gong yo mepi rong ka leka te shekin yo. Palu me to ka mingi kiri mingduin che zunma tar ta yin. mē sēn sō lā yōng tātā rōng kē ngē yī chē lē lā jē shā shē kīng yō tāng. Yō nā shē mā tō pī yīng tā shē wī mō lā dē chī yō. Bā lū mē tō kī yī lā tā tār sāng yīng sēn nō lā rōng kōng chū mē kēng bā rā. Sāng dār bē mē tē mē sāng bā hī bā hīng. Lū pōr tō rōng kīng rīng bā sēng tē mā nā lō rō lōng shōng. Mā nā lō rō lēng pī yōng tā nā jīng rī nā wār nyē hīng mā sēm lā zū bā hī yō pī. Tā yī yōng tōng dē tē mē sēn chē kōng chū mē kē tā kā līng jā. Palu me to ka tobe non le gomo nga chu lo hi tuen te. Tangi ngui lu si tobe tanu lu. Tsui tra rong rong la yang zin she. Nge che shir mo la ngui jinpa yin. Tata nga la yon ngui ha chong kwa ma yin nam. Du nye na rong nye chong nye hi. Me mutu san lo tong mu pe. Me rong ka ngo chuk chuk ten ga she. Te ji kompi denju jo su tong te lan tu che.
1: Nyen gen che trupo namba tso. Xiam la liu nyek tsa nyi chen nong deng ko la ndo ti xin ngon tri xin na. Liu ndi nong la o chu me to tong to la me to rong rong ka payu la lo pi kor tong. Pa lu me to yong zong dre kar chen ne yo xe te lasar de pi kor so trin du. Nyen ken na batso. De rung ka pe jun long trin yin trin li kong kong ke long trin chen. Zong ri lu gui tse tong xie pi li chen chen mun tri zang rong li chen. Me to tong mo la xie pi liu nyek tsa nyi chen nong deng choma xiu tsa song. Ye mi li chen no mu tui to. Dungtang te liu nyek tsa song te lo dung heji yin. Le tsen te zon tri pa tong nyen tri hyo ken, draba dikzo wa lo dup tong, kyeb kyer kengwe ken kyung ra jie yin. Ta lin jie yin mo.

0: Tsuwe nga do sewe, talang ka duen duen ya bari. Deyaa tangbo, ranyi jun yunbi leka tsoko. Ma mambi ranyi gawa da, ranyi la tsambi leka majiba, yinji lo la babi leka sheje ya. Tiwaangi rige kibi, gasi li duen she ranyi jun ma yinli, duce nyongwa besho she na, junri yinli ya ba do to na, leka di ranyi la tsambo yinbi tingu she ya. Nyimba, tsuwa da leka danho rinpo sheko. Lega kawe mjiba, doi mnyi la, lega kondon shi di nga su mjaba ya, shi ju meba, lega da nga su songri shi kore. Songba, chota ten song shi ru li ru ma zhong na, talang yin chogo. Mka hi zi ranyi jun du dion ru ki, uzu tar shi shi di, chota ten man shi ru li ru yong me. Di ka talang yin shi, cho yin shi na, gwe me zi nga do se to jir. Yiba, gu jin se hi ba shi go. Ge chi wi duen da hi ru ka, Kabata Jawaso Tsangma Gojati Logic Sengjika Lega Chusu Nyingsong Zang Shiba Yina Dutsu Di Nyinganga Lega Shibi Li Chue Zang Towa Yor. Nga Ba, Mnzi Tuenda Gari Chichung Iwa Shikiba Shego. Sha Yada, Zidong, Chengzangso Ganshi Gechewa Yimi Rang Rangla Jwa Nenbo Tuyini Rang Nyeja Gengang Chiwi Tuenda Ganyiba Shiba Shego. Chukba, Ma Yin Gabu Yungwa Shego. Sha Wa Chungza Ge Rang Nyega Pama Puchukta, Zada Gabu Yungwa Shibi, Lekashi Na Rani Laya Dewa Tsotu Jere. Dumba, Shubi Niman Degu. Niman Maanza De Na Nuhyuk Seto Bata Senpa Shibu Yungto Ba Ji.
1: Bertang Shiluk Soru Yunglu Da, Song Tun Jewi Neri Yutab Dang,
2: Jongchhe khanda de song khe ji ni de thang lang de no ni le mo ryo
1: sing hin na ba da da ji ji sin yin bi le chin de ne be jong long chin nin chin li kong kam ge long chin jia de thang lang de ji bi le chin de ji
2: chi nan bi de thang lang de si bi kam ge long chin sin jia ga si hyo
1: nan ju ji jia lu se ni jia de thang la sen ke si ji yue
2: 지난비 나츠린 체라도 코르시죠 마지바노로
0: 생각나봐 샬라 녜린 구슈 존다 만자시나 지네 부주 응구시도 비 고르시지 아리 지네 튼소즈 빠주시비 지네 응구 수전시비나 지네 제 년가 세거나 멤버도 류지 지세 양도 동거바다 Zinzi zhu zhu cha mandribi kasi zang ma tsawa. Ngushe zhundar zhu luza zi gulu dinyo. Zini hungu shu duen na zhundar shibi shuk zi tang du zhu zhu ti rwa nimbu duen ya bari. Diya nire manta ya shuk zi nrenza zhu luza shi gu la xiu ni du zhu gama sun ju zang junsu shi gu ba tang. Diya xio to nire leka yinda ni na zangko re manta ra ya ni nga tang nire du zhu Kama yich shengan ni, chutsu jikza pa rungdar sheto na, yabu yolo ten yabari. Shukzen rinza zi, ngushu rungda na, chan chan tong ruwa ta, zho cha jo, polo ja ji su tsu yaba ta, ngushu chakpo na, tebu jo ba ta, chuja jaba su yin. Rungda tere zi, xa jaba mo cha ba ta, nengu zi pintu hajan chenpo yo. Kasi xa kambu chan do na, niri chutsu jikza ni, chutsu jikza sheki pa rungda sheko. Shibi zangho re nyungta re ya ni nga la shuksen renza zi luza zi wata du tsu kyu tsu jekza junshu shegu bata diye xio to nye re ngenpar to le gubi leka na shegu yen ya si gong ti nye re manta ya sildu da khonsal tu nga zang sagu si re te da ke lowi trine da mikbi trin powi trin zanglong ke trin ji ngungu she to jo re Kasi chara tongki ina, shiba nanchi nyeri kyan kayu gangdo da, pime nanchi nyeri kyan kayu gangli tongjo yamari.
3: Sengenamba, bagande namasi luki ki senji, muntini nganchi nisi sero.

0: Lula dewa tang semla ganang xiong na de xi yin. De xi topar de na de tang la zhen ge.
1: De tang gu na se xue ji bang lang ma no wa xi ge. Se xue ji lang dor ma xi na nga cui ling qin xuan tang.
2: Xian lan na gong ge ba ju ta ji guo xue jin. Ge dong ni ju ta zong ge dang. ຊົງກົງກໍກັນຊົງຫິມໍໂຕນີ້ຊ່ວຍນາກໍດີເດລັງບາດໍນານະກົງກໍບາຈືທໍຈືເດຍິນຊູສຣາຕາເວຕວາກິຈານະກົງກໍບາສັນທໍນີ້ຈານີ້ຈືທາຊົງກໍຫິມໍໂຕນີ້ເດກວາສຣິນາຈາດີສຣິນນະກົງນາຈານາກັນຊະຈະນະກົງກໍບາຈືທໍຈືຊົງເທລານິນີ້ພຸນຍໂຕນີ້ຈືທານາຍໍບັງກັນຊິຢູ່ອີລະລຸນີ້ລັກໄປນາຢູ່ຍິນລະພຸນຍໂຕກໍບາດານາຍີບັງກໍນາ yu yu la punye xe na nang gaba san to jure. Ye, cabo jane yu ta. Lare cho cabi na ba ni cho zhe di nang ga sa jo wa ta. Lu gu lung dung chu yin ki, chan lang nang ga sa shu ni, chan lung na yi na ta na nang gaba san to jure. Nga, lu bi che shu ju tu ni nang gaba se to. Chu gu man jari nang ga na wo ngu dung ga wa ta. Ni lung bu mu gu ba ngu gu yore. Dega chukub manja nini mungyuba bandu tani chungbur chi na nangaba santo juir. Xiala bumbun na chung la ngata tupi jujin yi gor su jing. Lanzi duzu bumbun na chung la ne jaya me jang duzu dansin la chunyi me jing. Gaishi dansin yu rungbun ka ji lobur to ngata mambu tuni don sepun zi wata goyo kowa me rari sepa soja songcha xinbi ta na zi wata. Lala ngata nyunguri nyinshi ni dawa jayegza la junche meba tuyengi. Tene lanchui tui la libi sabiun juza dang sanse wui shi li tuncang shiong mebi kankar na tujuzo tuyeng mato bali shiongwayi. Tene bomo na chung na jundu tungwi neje nyinshi sen chapa dang ngadok teta ba soju mendongwa jili zhongwayi. Sengena ba, xia la ginghu zu lori me la daji tegri xe gubi gor xu jingi. Gengguzi mihi xindu xinba dina rangyi zi gubi jujindi kona mayinba mene kaasongzi kunzi mihi la tegin guji zuguyori. Jangzhenna mihi xindu zhubi jujin zuoyin. Loyin zhuyada dina genggu pari chiwa xa zhenni puni

0: 조남초 늘라시리다 디탕가 히시고디신조 차와키위가스 기니사쿠니바남 실한주연바르가위 깜빈즈모나 실랑외바라 도다 체마다불라 돌라보유 옌아다둔 두장기무디 시파라 사조람바다 디에디니 마순중위 닌카키위 디에나 기니사쿠니 깜바포위 지친히인비 디에게드라 응고시 그타 가히진 게니 차가가케라 춘진간리시그 기니사쿠니 깜바포와 응고시나 기니사쿠니 바난지 니바라 히그바나 멘비가히 차가가케 리바라 춘진시제디니 디도도 차가가키 난체현니 선토릉괴바다 디다 디스 야샤라 따제시디 미지딘츠 게그미라 다그 yin tama gyo gantho shi di, tama tina cha za kun di gambi ma rewa ang xie si pa tang. Nini, gambara mi xion ti su mung yu ba xie gu. Jini sa ku ni gambara po du ji, to mi ga la, gang la zhi pa tang, kai chi za ba da bu. Sa zir tang wa, xie ba zi wa tang, se nyan xie ba so ji, ni da tun pa yin. Ci mo ra, ni da di da, Kapar sebo yu. Gatira nebi, gambar sunsho yabu shi gu la. Dito do, gambar kyubar ten yu mi da, shihyu ti yu mi, seka gi yu mi so la, daji shi gu. Gatir nitsur dinja xiong yu ci, lansin, minkang la suni, mingyu shi gu ba li. Randu ji, dusi shi ba su na, dini murungwa yin. Suni, ribara ngungo shi ba. Ribara na gini saku ni gambar po wi, Nidra hiata ki yin, kini sakur nipa namji, gambi zangja la, hendu sagu, lambo dito do, diwa dang, gambar diwa, nidun zingu, nzumu para, na jeba dang, gangzi dangwa, hiwa piwa, so, ngungo gantu shigu, kini sakur nipi, nikra, dakyar nyambu shiji, gambar juna, yabu yu. Yini, chaga jiwa mangaba shigu, kini sakur, Gambar pobi, nipa gidu dixina, tanju chagi mandangwara, gambar mare chakin junwar xela, gambar gyo gubi, celaya zhuwi nienka kimbo yun. Neto do, gini sako nipara, chazi nienjur xiongci, gambar gyo gubar tobi, nienka gikin zhuwa yin. Dewi gini sako nipi, chaga ngakya la, cunzin xeba da nyando, chaga jiwa ngamin layang, hendo zagu. Yahyo xiongna, nipi cha xie da, cha ce la, cunzi gang li xie yin do, du to do, gang pi pa cha la, mi su da jie xie ba dang, ga die pa cha rin bi, ni cha xiongna, du to do, mi ju xie gu. Nga ni, nian jun jie, di sung xin do, gar kin bu yin. Nan jun do, gang pa ra, da jie xie ji ro, gong gu ba dang, gang pa ra, zang zha ya bu xie ba, du to do, si mo cha wa, gang jin do mung zho wa, gang jin do, si lam dang, Dwi lam mgun ba, lambo nanjun du gi wa da, zho wa, shiro du song ni gu xiu gang chan xie gu ba di yin.
1: Zhe ju lambo mao na yang.
2: De nyan zhe ju sa wa yi.
1: Zhe ju nga zhu yung lan tu kore nyung zi chi li gor di ma dong wa dang, kore jen jen ro lam ma dong wa, chou ra do ni kore ma dong wa, kore gong ga
2: ཚང་མ་ཡེ་བ་ཅི་ཤ་ཅི་གཅིན་པོ་རེ་དེ་ཅིག་ང་ཅི་འདྲེན་འདྲེ་ཅིག་ལ་སུང་ཅི་ཡུན་ནི་འདོལ་ལ་དེ་ཡ་ཐ་ཡ་རེ་ཤུ་སོ་ལ་དེ་ནི་འདོལ་ལ་ཤ་ཏུ་ཡོ་ཤ་ཅི་གེ་ནི་སེ་དེ་དེ་ཡ་ཐ་དེ་དེ་འདྲེ་གི་ཁོ་ཡོ་ཅེ་ཐུ་མོ་

0: 체메 갑디디 nganzo gang to lepsi sara mangcho che gatsu cheme thopshong nganzo mangso la hyeb gi yapo drop chang mangcho chu kingre ma sengwe shuji lengge yong hyenyong yoba de ning chi yue che ze jong che shewe mangpu yiwang tho yue yang jage tho ge ling chi hyebi ming da wang chang che chue go de ni ta ba hyin ba de ti ko la kong ge sa gwe ba ra kong bo ku la na se bin ba tong ko xia xie chi yue ba de jage to ling chi seru yi Chöntön yapodu nyamni yela ledun olin la trugo tönpara kongma changmi motun shibari ge sungpari. Wang Chang'an je tadung sa goyobara kongka gonda yon jikdong gobja ngapchul lor bela pebatong meser je chemtu shueni kongzor hingli shirodong nyamza nyamtong shede gali mangpo juan yuela le hyor do bege dong bui yong yongni hiba sheyo ge sungpari. Mokchu ge londa ni hiwin zhug chun shibi bardong yonu hingli gen kowara Wang Chang'an dong kongka gonda yi metse ji ge langzui duzang de santor shisu piyo ba re. Wang Chang'an ji, nga bela yongdu lo nyek zebgi yin, lo zhugjo ra payu la loba yin. Ma bun tianguang sen ji, ce gong bela lekshin bui gejo dun nuwa de, ngan zui zawi cha ni dun to tu chu yu. Jing zui ma mi yin la gongchan dang yu jang yin bi, ma mang la hiamde hiyo ju de ngan zui lenggen re. Payu la jing zui tom ni, pa ma bun chi se gu la sem chi me na yon. Bela ji ma mang gado ku chu ne yu bi, jing zui dong gu nge re. Gali ga zui che jong gongchan dang yu je rang hi ma nyang bar. Jingzhu tongwa re yongju shiongwa ziji rong yin xie songpa re. Lo dunju tuyang an yun zam xikla songwa tong. Shiru yu la jiongdo cemi song yu na yong. Gaji mbe tabji lo da tong nyingdo dada nam yang nopta meba xie yin. Le zin jemi nong daga le kong jia sar gui ba chamdo gamto tu xue de. Ngun yun bi nyingdo btang ji yu la mutu nyong re xia ju yin bi sen nang yu ba xio.
1: Yang da bie si duan li ji dang an zu ba dang la de li he bie ho yong ho su da ga li ku ni bei ni chu ro yang da bie si duan li ji dang an zu ba dang la de li he bie ho yong ho su ban chu yong yong ji xin qing qia gong ji di yuan gen chi ye ni ho yong zhun ji di mang ji qi duo chen jin ba dang xie yong la xia yu zhe ba di ning song xiong ji ji li duan ka ge chu duan chu ru xie ba ji Rang xiong ju dengwi xinchen uyu ni gang gi ni chi nu ba gan li duan ni yang da bi si duan li ji da wi chi khu he de den ja ding hin dang pa jin gen song ga wa se wa bong kan zu song su ga ji cha kun la mei ni xinchen li duan bun ji li ni ri yong ju ro gun de dong yu ba ji rang xiong ju dengwi xinchen uyu ni gang gi zhong qi yun ba yang gen gi jie ni den ja dang ding ling song xiong tie den ja nang de de qin yue nian da ju ru dang Do zun qi yi jie ka zhe du xie xie gu, go zun si ni dang, dong dek chan ni dong yue. Ni ni, xie yong la xie yu rupi ti ngen song nui ba qi ru qin ba. Jia ke jie zun ni nan zang zong zong la xie yu dang, ngen song xie yu rumi ni, cheng xiong ki zawa dian zou dang, hun ba dian bu. Po le pin ba jie jie, ngen song nui ba di yu ya ba dian yue. So ni, ga wa dang, zun yu si wi ti di yu, sen za ko bu xie ni, du le sa bi, Feng Chao Yi Nyang Nyong Jun Jun Dang Pa Jie Dong Dien Sun Xie Ba Sun Jie Li Gye Lang Su Ro Duan Chur Ni Di Xie Dien Mang Cho Jie Ri Yue Teng Jie Nong Ta Jue Ta Ba Xie Yue Ye Ni Xin Chen Sha Mang Zhu Yong Ti Gun Ji Yi Qi Tu Qi Qi Ru Dong Ba Le Ye Ba Dang Nye Do Gye Mang Ji Duan Do Si Duan Li Jin Ju Ju Ro Chi Duan Ji Xie Yue Ji Sun Yue Ba Ji Ran Xiu Yong To Ling Mong Ma Cheng Ga Gye Dang Zhu Yang Dang Yong Dang Wei Jie Li Gye Gu Zhe Ye Ri Ya Ho yong la dien ni, sen pa hi ba dang hi hi la dien ni, yu ju la gundi dong ju jun chong hi di. Jue dun ji bu zi dang, nu chue to ru dong a dang, chen zin ma la pin ba, ga wan zhong zha ni, se ta ba, bong ka ki yu zhu rong zong zong ji ji, ga ji ling gin la mei ni, san lu ru xio da dang, rang xun rang xir, gen zhu pin nu la, dang zin ji hi yu. Rang xiong zhong to ling mong ma chen ga ge, dang zhu yu kong ma, cha si po yi zhu ren, gao jin ha yi, Dang zhou yi bong ka ki, bei du ru xie gui ba sun le mei de, ju zhe ju yi dang zhe yue, zi tu zhu de, lo yong lo su, deng zhe bar tu bi, ngay ni xie yue. Dang ba du ni ri ti, pin zhe tu ba xie ni, lo yong zhun zhe de, chen zin lan li lan juwa xie de, ju zhe dang bu ru, yong yong ji, chen kan ki ju yi sa ba, chen ni dang, dun dong nian jia dun dun sun, zi ni xie ba dang, xie ju, du ji nong, ju ta, chu ci, jia cha gu ju gu sun dang ca jie zhong, xin yue ji, sun yu ba zhi. Yong yong ji xie jue li gong ji lo yong lo su, lam ya la yin ni. Xie jue ngin nu la yi chok di yang ta bi, si duan li ji da wa dang, jue duan, xie jue nyang zhi ding zhi xie ni, mang chong.

rongi sa shala mu dado ta to ki bi me char to bi sum chu na ta ti ro to ki ka ya da la pa pung gu

Kongla senpa tene rungkhi chere dhandu chungwa la papi lingro. Murong xa na pyo zong ki lechi tangpo tiri. Lechi nipa ti jimi lechi na mantai zanjuri. Ta indi lingro lechi kyu tsar.

0: Phone chi lin chi.
1: Jiachi wei sheng ge nan ba. Nan bei zhong long zhen yin zhi li gong, kang ge long zhen jie, sheng ba chi zhi lian zhen ge ge ge long zhen ni ma yin. Ane long de guo ma ge nan la, de ni gan zu xie jia zu de gang ri shen na da sheng ji ba ge zha de ma xie ba la, zai yu chan ni, ge wa sheng ge tou ni ni ma xie jian ba. Tou ma ge wa ding ji zong ba lan ju bi ge yin la, ba de ge wa yun de ngin che ba, ta ma ge wa ju ge den shen ni sheng yu ba dang. Tene deyang tomar gewa tenji zomba lan jubi ki yinla seya dila chen mi ba tang njersha chuji zomba tang jaya seni nansi ke ya sen rabu jiyo ba. Ta tiga nani ani tenji gen chen mi ba seya oda tiga korla tene nganzo ma hiba tani jiri. Ani dey dang njel de nganzo san yi ke zhuwa kakhe ji ya bari. Yen zhuwa tangbo de gangre se dila ta nganzo peke ji kecha ki yuwa gano zawi zhichang rao de sun yuwa da gandhi ji riz deda tani dati bi yuwa na santa da sun yuwa de so dan njawa gandhi ji riz da deso ji kore da tila nga zu gong gulhonde nana xeba nang yin nga zu bhemi ji yin chenpa yin na ani nga to ni peke ji jueba yin na yan zha yi to ni peke ji jiba yin na yan na na yi nga gharung to ni peke ji yuwa bewa la zawi chani ani ming changba ki ri dang shachi ki ri dang ani chiche kari sam ka thoni ni chagiyo res. Ten yin di la minchang da shiatsi da cikchik desan ka takcha, cikchik desan ji yuwa pecha ta yang daba ji majung pa yin na, ane yi to da nga to gangru ka kecha tenyang chirwa. Tenzhi ji shungni, ane dati ko sabo ji chi mataba na, dati nilan kawa ji chi mataba na, da teson ji ji ba na yana, da lobar ji ba ka tenzhi ki shungya mabu jingga res. Tata di jing anzo chua ka mara pe mabu yo ba. Tenzhi yin di la ta tenzhi ji manjung ar shepa la, ani minjang da xiaci da cichik nayang desu, cichik yuwa pesan desu sumate ta yang dabaji ongi bade ta gachinpo chadiyo res. Tendir ta desu de yang dabaji yuwa xeba la, ani sanji badang tangyu da ta daig datibu yunu desu de ta hajang ta gachiwa chadiyo res. Tendir sanda ta sanji yun desu de yaboji tarshinba pitaboji yang taba yena, ani yangba zanda maze de lanleng dolo yaboji peshe dang taba yena, ani minjang da xiaci da cichik yin juban desu de, yosun desu de, ani manowaji yandabaji ngores, de unwa de la teni, ani ngato da yito kanyi na ya, ani dati su suma na siboji chetoba, dati nilang kawan chetoba, dati teni yandabaji chetoba de la ta, giba, chibarjin yoba teni jiris, de indir da, sanda da sanda, nganzo begeji da, chisa yorogo da, zaywe ki dati ba, dati bi yun yingi bi jinsen ya teni jil tu de bari, teni ngiba de chere yese di la, sanji ba ge yun da dati bi tenji, yin na, wana nda, shidanka nganzo tenji ji rik no na, ari kanga khonsun dhapa re se ni, dhwa tenji ji yabari. Tenji dhita shidanka le soju ge tenji zomdang, zombi na yag no na, ani tenji de la yang, tenji shimang tomo wa ge tenji dang, tenji namba ge tomo mayin ba ge tenji se ni rik nyi she gyo re. Tenji dhita nganzo sanji ba tabi lan tsueba yin na, zawi chani ani dhari bi ge tenji se. Tenji dhila dhari bi tenji deso de shimang tomo wa ge rini yin ba yin zang, ani deso ge korji tenji deso de, ane tomo wa ge rini zhaldo doba jiri is, dhane doba jiri. Tengdele, dhaya nga su ta hiki jiki nenga jiyi chadi yobar. Jiyi chadi yobar. Tengne sambal jiri zidil ta, tuyemu sambo zhaga, sanjibaga zaadu maa zoyme tambo, ane jaga dang, peke nyingi toni, tenji jin tsemi bari. Tengdele ta jagar jiki egi toni, tenji jin tsemi, peke la kanda egi toni, jiri yobari saba yina. Tengdele, jagar geto, mbiya karana mula, tenghe namas. Tato peke li jidile ta tejir shi bari is. Tejir tang, tenjir tang, dra rangsun jo ba zwa jita sun yo ba gana ni tejir. Kante isa na ni mbya karana siya te longden ba, mula siya te cawa, tirhe siya te sunjiba, nama siya te hiisha wa si. Ani tejir shi ba, wata tenji chani yor is. Wata ndeso te, tonti goma gana na ngan su sanhi shaji ya yabe kut ni, nide kahi ji kor jit ni sanday. Ta kasi baba honsen ndi gana na, ani ngan su marimba yin de ta, hiji tani. Ta dambu nganzo ndi jaga geto la mbiya karana siya te peke la nganzo ni lungten ba se ni jiyo wa tani shi. Ta lungten ba se di la lungzu nyama nol hiyo rwa. Ndiki nol lungten ba hi ba ta kaanlu kogi pari se di la. Ani kasi pa pa peche tani keke namgya yana chinyu te. Ani sawar datri pa yana ma sawar goda tripa. yomana kaki kaki tala ya sabu ya drotaba, lasaba tende majeba, yondi la lemu jubaga.

Chobanamba, gongla nyebi lo yi ma tse shi ba di, lasa la yo bi sinju zhoma ya, pa yo la yo bi pa ma penju tang, sinju tangji la pa le ri. Xiang jia lo yi, da wu wu ga nying tang shi ba di. Chando zhong qir, zo gang zong ni yin bi arab jia, sinju tangji do, chando la yo bi zhoma do, gong ga no bo, da rong, dun zhoma ji la pa ji yin si, nyan da jian nying guo.

0: Rinpoche.
1: Rinpoche, Hua Yin gan ni Song Nin Zhuo ju xie yin lao.
2: Mo shi lao. Qian zhuo ne, ga zong jiang zhe se ji dan yin.
1: Ngan Hua Yin le kan lin xi ca, ga zong jiang zhe nao ni ngun lin xie na. Ngan ko se ji men.
2: Lai jun zhe la, luo yue ma zhe. Mo shi lao. Nghe chu hie dong de rong sa hie ne zui bi lang lang ka wei xiang ju xie.
1: Nghe rong po chi ka chu san la zong yin.
2: Mo shi lo. Nghe le zhu la chi dong hua yi gen ji ngay nang ba zua la sa xie ju yin a.
1: Rong po chi la xiang ju he tu jie zi ro.

Chubu namba tsuo, xiang la zhe zhe xue bi lu ji di ne, ji ba no bu san zhuo ge dong yi, ga zheng jin ji gi wei xin yi xi ba lu ji di yi. Lu jin di ji cheng de zhe zhen ge, mi na qi ni qi dan chi. He re ji zhui mi, nga la wei nang xi, pa man zha wei xiang xiong dang, zi guru yu ji nga zhuo jiang. Gi wei xin yi, que ji xiu su lu di lin, ma rong deng ni qi ji tin. Mo qi yin dui lang ti la wei nang xi, lang cu da wei chu ge la, lang nor te bi sin chi ji ken. Gi wei xin yi, qi ji xiu su lu di lin, ga zhen qi xiong nga yi gen la na, xiang xiong di bong yi sin nang zhuo. Du nan yang qi ji ga zhen ji ma si, gi wei xin yi gu ci yun zhen mui.